tang saranang gacchami. Yampi dhammang saranang gacchami. Yampi sanghang saranang gacchami.